ayo pantakan nga ibigin tinama kaina ay may wo tanga wabi mono sina karawa aratro na kontipong eto mono pong tungon su wo tanga wabi mono nga yali taita pala kapua amukira a korea aram aram tanga amfo nampa a pasko ay don testoa ana ko kapua yai amukira ukira ke asen kapua gi mentongon ni may karko tanina nga yai ka anatro naki ibigin tinama kaina ay may wo tanga wabi mono uringa tokena polisi nga ya kingin tiatai pai.

Sangari kapanara, ora ka kaito na kun na kampana eto sin trading kay ESM nga anakanwa nga Amon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.kya pasi nakasiwa tayo. Dungarokon ng kampana ang kanako tauro na pang sponsor na ara o kira. Kira itag yon naranampa ayaw sin link din ang pandarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimewakia. Nawan timakuli, ibukin pa ninyo rong-rong na. Arapaw man kami yung timewli, tiroy, o tatapumo, yara ni kapeli.

Naurir customers. Nakakatid na to ang kapuha magiraan si Ipona Esito ng Tatara. Ay naku nang dinirong kanuangan mali esen katagurawaki. O na nga, nakukuray na ang kampana tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din naman kayo na ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunupong tungo ng sumo wot ang awabi mo nawa ngayari taita pala kapuha ang mukira o Korea Aram arantanam ang phone number. Ako sa kuwa yung testowa ano ko kapuha yay amo kira. Wikira kaya asan kapuwagi mentongan ni main karukuwa penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tinamakay na eh may wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sangarika panara, orang kakai tau na kundar kampana etos in trading, kai ESN nga, anak kanuwa nga emon ti metiroy, na koi miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon te email, marketing@bba.org.ky, pasi nakasiwatake, dongorokon ng kampana, ang kanako tauroy napang sponsor na, ara wakira, kere itagi yon naranampa, ayaw sin link di nang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Ke unawa tinungwakia, tinungwakia, towa na nimeo towa na. Ndawan tamakuri, ibukini paninin rongorona. Arapaw mang kami yari timbeo li, tiroi, o tatapomo, iyo rin kapel.

Nauriar customers. Ngana ko din na tuwan ka po ang magiraan si po na esi to ng tatara. Ay na ko nang digirong kanungan mali esen katagulawagi. O na nga, napukulay na ang kampana ito sin trading doon na timsin was 89.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na ay may wo tanga wabi mauno. Sinakarawa aratulo na kuntipong eto mo na pong tungan sun wo tanga wabi mauno ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantanam ang phone number. Ako pa sko ay doon testoa ano po kapuwa yay amukira. Wikira ke asan kabuwagi mentungan ni may nikarukuwa tanina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tila makaina e may wota nga wapimono. Uri nga, tuwakira polisi ngayi kingin tiyatay pa ito.

Sangari kepanara, orang kakai tahu nak kunder kampana etos in trading, kai esen nama, anak kanua nga emon te metiroi, na koi mi arakas tamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang nareseve sa iyo, kuriko, ori tagi na kun marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwa tatya, dongorokon ng kampana, ang kanako tauroi napang sponsor na, ara wakira, kere tagi yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimewakia. Ke, unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimewatawa na. Nawantamaguri, ibukin pa ninyo ang rona.

0: yanaga yakhani mangari khona betaintaga busipaseni ke
1: eyangini ejoni kanje jora jara
0: aiko khongorara samangongora patirati yakante botani yango ibukintaga busipaseni deriri ke
2: eng yon ga wainan menga wa ki ta wo one round ga bus pasin ibukin chora ke de tra ko ma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te men ngo me na po to ni ngo te ri ki ayo e ga ngai te ga na pai na ora kin kai ibukin sa ki ni kunim o meru ru ni metam

0: Ay, pun chukwa we nang nang awa ke anak abis basin chonorak. Yang ni, otak abis basin nani ne ya. Mende tapu ni makuri, are tabi ma ora kinte meta ede trako oma. Awa ora kinte kun ede skapees.
1: Eka me toga tebuta ki bukin teme uri akoto ki ora ki. Penang menga tauro ni wakin anak abis basin yon. Ora kinte meta ede trako oma. Ora kinte kun ede skapees. Keteme nyongo inanoni mei diririk ya yo. Bubusi mi bubu ke mi buto kana koyenis kana kosian na mi yaus bukin ka pustakin pasin naikai.

0: Igo, takapos pa si nero ko tiyakin na. Ari yan ang ni Maiz tiyakakin na. Ang ayarang ni Bes haro na, gii?
1: Nang Bes yung kwa yaro na. Ay roi roi da baya pun rang ni maya tata roi. Paston na nga na ginagun na raririki kero ro ra.
2: Ibuginda to kwan te truwa ko ma. Yay wo wapay na oraki. Ay kana ka punga na aki. Pato wana. Te te tru cycling. Ay te pa inway meta. Ari yan apun siya nga na ka te ay. Aki asipa punya ki. Nakon ono wate na makaina. Taka uwa, punte pasin na tiran, eti acitromycin, ariana anganaki, akimendono wana makaina, nakon akiyani suwa tiririki. O te pasin, eti acitromycin, ariana pun nanganaki, atei, akimeni suwa tiririki nweraki.
3: Ibukinda to want escapees, o yei uwa pa inoraki, aikanaka punganaki, pati penetrin cream, kete cream, ayuana siyanganaka tei, akimen uwa na makaina, nakon uwa tiririki. Piko uko, or meta ikabro awatoka yon te pasin at the warfrin or yo meta aika ye yorakia or nek pona mek taka wowa pon te pasin awana ngana ki teroro are men wowa ta pon diririki ni garo kwa te khara ana pe idea ki maisin na ya pasin na kon na pakia.

Yango ya, nte minise. Manai, ponimiene karangi ni kakami imi ya ruwa roya. Nkana koi kosiye ni kamaisiye ino nte wana te pakis. Oye ya roya te wana. Pankana ye ibuwa koya, ayakataya ntamaraki. Pa ino asina kome ino nte pakis. Awake nikirana, akataya ni kasikiri kaki. Niko haki ya nako buwa koya, ino nte pakis. Awa inga ya anje puki nerepunda kete manai. Ayakona antoka ni kaindeki angana nusina kome ino nte pakis. Nka ya puni kakatoki ya iponi iroya. Pa akia, ayakaraka aruna ntamaraki. Ongaira ika ometa. Kanga pundaru ya nepe mana inga iran taita pitai. Sinuri baya ika atamerua kana imua nuora kironde menda. Sikataya ni kakapuomu ina koya raka iriripei. Oa sikataya ni toka rikieta na koya roara. Mesiria ina taya pankana sondra kente pekantang oasta tawaa roai na konte kanganga. Tosikuna ni koasta kestaki me iangi iroro ometa. Estangiria ba anagi tuoto kariki yora tapimen. Roro marangi ni kukure inta aina kondam toka ni kain kanere ki rom. Siin kana iya kirang die taatari ki toka ni kain maanja na koya. Meto wana te kawai ni karabia na konti toka ni kain ni kua ua. Punda ki kasite puwa ni meum me meu ya roam. Yaka mimi patapimeni roura arangi nata ya ruyo ame tatapimeni meu. Na kondare punda roa ruya ki oi ni meu ya. Uringa pa beikarai kaari ki nanu ni meum te menna. Punda ki erikerekena meankoe. Uringa nape pakapuaka kaan anu anna roka te menna. Ipunda ki konani kosina kuwa wana muita menda mwana roka. Ngayari taika penya mtai nsiropeya o nika kaya puwaka kanda na wana roka timena. Meripia na uin amwana roka. Aome taika atuka nikai ataratara timeuri na nuntekai nika taratara ete telescope. O nura tameeruana. Me aome taika ya kurakura iruya tipekantang ataratara timeuri na nunte microscope. O tipaya ya nuria punsi kapakaya o kairuwaya tapimen. Tepakantang irau ya roam, pun tepain siri-siri, ayaw, ay inapun konan siri nga merurungim, o kukurem. Pun iayam konapay awarum, ay akote indokoro iay, ay akiyari kitemenna, ay ya irau na. Ngayari kapungan am konapay an irau, ni kawaina, ay tamerua, awa ni katoka, teka kapuotaw ko, metapimen. Uringa, patimen nikipe apundaki konan uawai tahari. Tika, ayaki konan tamaraki atiyaroka. O teko, ipundaki konan nikipe ikarawa. Kukurei me amkona paya ke irom, o akari kira kei ni pon noin nam kawai. Kapunga na kaupai mare pon nam kona paya na kontoki na meyeta, o ena pon na koroi meom. Meuringa, bapun siite wari akari kiko, ehye irom na tiki ingi ni konaan kauka metaruan nam kona paya ika arape me irom. Ngayari era kwa ki anganda na nom ni kapeni ni katuapung. Pon si me ni maakana, ehkona konaan ni muana kukurei nam toka ni kai, ariasa ni katauroya paya nare ke irom. Yangoya, nte ministeri.

Nauri ar customers. Kana ko din na to ang kapuwa mo ganaan si Ipona Esito ng Tatara. Ayun ako nang digirong kanuangan mali SN Katagurawaki. On na nga, napukuray na ang kampanya Tosin Trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayun, punta ka nung nga ibigin din naman kayo na ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa, araturo na kunti pong eto mo na pong tungo ng sun wota nga wabi maunawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o Korea Arab arantanam ang phone number. Ako sa kuwa yung testuwa, ano po kapuwa, yay, ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi, mentungo na ni May ni Karukua Penina. Ngayon ay ka, anatro, naki, ipagin tila makay na eh, may wota nga wapimono. Uri nga, tuwagira po si ngayon, kingin tiya tayo pa.

Sangari ki panara, awara ka kai tau na kunar kampana etos in trading, kai ESN nga, anakanua nga emon te meteroi, na koi miyara ka stamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori taki na kun marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kyi, pasi nakasewa tate, dongoro kon ng kampana, ngkana ko tauro napang sponsor na, ara wakira, kere itaki yon naranampa, ayaw sin link dinang pantarapon onowa tinuwakia tinuwakia towana ni mewakia ke onowa tinuwakia tinuwakia towana ni mewatowana dawan tamakuri ibukin ni panin dongorongona arapaw mang kami yari temewli tiroy o tatapomo yara ni kapatid.

Laurier Customs. Mana ko din na tuwan kapuwa mo giraan si po na esito ang tatara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali ESN katagulawagi. On na nga, napukulay na ang kampanya tosin trading do wala din sinong was at 9.8 korakoran. Ayaw pa ntaka nung ibigin din naman kayo na ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratulo na kuntipong at mo na pong tungo ng sun wot ang awabi mo nawa ngayari tayta pala kapuwa ang mukira o korea aram arantanam ang phone number. Ang pasko ay doon testoa ano po kapuwa yay amo kira. Wikira kaya asan kapuwagi mentong ano ni may ni karukuwa penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tila makain na may wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngayi kingin tiya tayo pa.

Sangari ka panara, awara ka kaito na kundar kampana etos in trading, kay ESN na nga, anakanwa nga Emon Timetiroy, na koy miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam na no, na pandarasebe sa iyo, kuriko, ori takin akon marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwatate, dongorokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, araw wakira, kere itagiyon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimeo wakia. Kaya unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na nimeo watuwa na. Ndawan timaguri, ibukin yung paninindong rona. Arapaw man kami yari timaguri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapeli.

Nauri ar kastamas. Ngana ko din na to ang kapuwa mo ginaan si po na esi to wanita tara. Ayun ako nang digilong kanuangan mali esen kataguruwaki. On na nga, napukuli na ang kampana ito sin trading do wanita sin was at 9.8 korakoran. Ayun punta ka nung nga ibigin din na makaina ay may wo tanga wabi maunawa. Sinakarawa aratro kontipong at tumunipong to wanita sin wo tanga wabi maunawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone nampa. Apat ko ay doon testoa ano ko kapuwa yay amo kira. Wikira kaya asan kapuwagi mentongan ni may nikarukuwa penina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tinamakay na ay may wotan na wapimono. Uri nga, to wakira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sagarik panara, orang kakai tau na kundar kampana etos in trading, kai ESN nama, anak kanuang na emon te meteroi, na koi mi alakas tamas, te PBA, wakira newspaper. Uring ana pang kami kampana, are kam nano, na pandar sebe sa iyo, kuriko, are itagin na kon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kyi, pasi na kasi watake, dongoro kon ng kampana, ang kanak o tauroi na pang sponsor na, ara wakira, kere itagi yon na ranampa, Ayaw sin link dinang pantarapon onowa tenuakia. Tenuakia towana ni mewakia. Ke onowa tenuakia. Tenuakia towana ni mewa towana. Dawan temakuri ibukini paninin rongorongona. Arapeo mengkami yari temeuri tiroi o tetapomo iora di kapel.

Laurie Alcastamas. Nakakatawa na to ang kapuwa mo ginaan si Ipone ay si Tawang Tatara. Ay naku nang digilong kanuang mali esen katagulawaki. On na nga, nakukuray nga ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nga ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungon ang sunong wot ang awabi mo nawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o Korea aram arantanam ang phone number o pasko ay doon tistowa ano po kapuwa yay. Amo kira. Wikira ke asan kabuagi mentongan ni main karukua tenena. Ngai ai ka anatro naki. Ibukin tila makaina e me wota nga wapi mono. Uringa, toga kira polisi ngai ya. Kingin tia taipai.

Sangarik pa nara, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading. Kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, ari kam nano, napandar sila sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatatya. Dungaro kong ng kampana, ang kanak o tauraw na pang sponsor na, ara wakira. Kira ita giyon na ranampa, ayaw sin link din ang pandarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Dawan tamaguli, ibukin paninindong rona. Arapaw man kami yari tinawli, tiroy, o tatapomo, yara ni kapel.

Guata iya nga wakin na piyang kay pusmayan ni po me ipukin ta kato kami ter ang teriliki ayo wukata nga wabi mo noa. Na koy mi metanungin naro po taki na ini anatapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makuro po taki aki aki mena yan te tau teka KCCI o business me kampana away punte po ta nga metanika bene. E kukuri ni katanu atay kaya no abis te perestens pa yame nga kaw kwa pusmayan ni po me ipukin ta kato kami ter ang teriliki ayo wukata nga wabi mo noa. Re waki men wabi me iswan ni peri o natuki ni mea wansuun wa watenga wapi maanuwa. Ibuki ni mea harina nuwaya iron toko misin. Ikakawa ki karina kini nampuome ibuki nti wameta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ikakawa ki ibuki na pera kiribes pa ya nakatukaki ya na metera mte sura ya yu. Ti wameta yu enariki patipenda ni katuoto na koya aratei mea rurundikira ki ibuki ni kaira ni mea uia nakon eroirei, nakon tai aikana roko. Owa ikaika ini beire, ibukin tekatuka metera. Towana pun anatuka bes kiribes. Ari eka inis me angana kia aika atape anga kiaro nikina kia yon kiribes. Ibukin ikakandatun kururoi ni metei meni na yamakuri ni kairiri. Ekarikira kia turunipai ni kiribes mehna pota na ameta. O ni karaha kina kini kiribes ni tiwa mnape. Uwa uwa pun na nakamua mua kiribes. Owa yu ari anangana kia ameta ika asa ni karoi mu yokuwai antiaro. Ari irangin na kuroi ni tai ya me ni bukin na pota no me ta kiripes rona ki me tera pe khau ni ka iri ni kiripes o ta me ro na yama kuri ari na kha iri ya ika ni kiripes si bukin ta pe khan diki kiripes me kha turun pa yana tenua pon na kha ipa nga kin ni kuri ya kiripes o we hen ari ana nga na ki ya yo me ta ika kha ro te ma kuri ni kuri ya e eri ana ko o ne ki ta me kha pon pa ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari kin ta kha nga ana nga na ki na pe na ki kha ro ma kuri aika ari ana ko ni ka ki po nga na me awia ibukin katime tuam tiram te khawa o waite potam nameta te khawa pon putu khan toro ni paini kiripes anangana kyo ameta kya san puha khata merwan atongan naran kiripes kini puha kana korawan na waki kiripes ibukia khaina na yakona pai ari ana kon da pekhawia on na yata tai kiripes naron tere pekhaw no toto te maye te khate mani ape kitiaus Tukuru penna o rapekhau ni kiripes rikita peuwa o wai rapekhau wai kaapu. Tekhani mewa, pun roiroin rakante makuri. O wai yu wari anapundangana kia yu ameta kia riyana ku roiroin me rakante ya makuri ibukin tupani kainanun tupotan no ameta. O tekhano uwa pun kanikina ayan tepe kumaha me tekhokhau ni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nanganano iya. Ntiero, ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. O rikirakini kaupain tepotan no ameta. Nakia kandani ngani puya inanun teme ne wapuike eraka rikiteririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiru ya kaunsira me yon nape. Niko take mea nopis de linix yon Christmas, kea nopis de peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, o kama pusi yaki, baka makarini ami ipuome na nopis de opi. O ibukimi kani Christmas terayin o tapo eran, kama pusi yaki baka makarini ami ipuome na nopis de linix. Ibukin rungurungu na epanin o reitaki mea nopis te perestensi yon nampan dare puon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora re Facebook page are toka yei kaparaparahana.

Ko pa na rangkai ni sa mea kanua nam.

ate sa iyo, ay pantapya ko rari kay ka kakandong ra ki, ay ka nakunana pen ka nakurawa kanuan nam tapes eh. Men na studio ikay, kuna may uri riki ngay rom ni gire tate upi, naroani ko mayang kay ni karokoa, tiawa te po inantay riki. Kuna may

Sangari ko pa nara, ora ka kay taong na kundar kang pa na eto sin trading kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin ako ng marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.ky pasi nakasiwata kaya. Dungarokon ng kampana, ang kanako tauroy na pang sponsor na araw o kira. Kaya itag yon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na nimewakia. Kay unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na nimewatuwa na. Dawan tamakuli, ibukin ni paninin rongo rongo na. Arapaw man kami yari timbawli, tiroy, o tatapomo, yoran kapay.

Nauriar customers. Kana ko din na to ang kapo mga gran si po na esito ko na tatara. Ay na ko nang digilong kanuang mali esen katagurawaki. On na nga, nakukulay na ang kampanya tosin trading do wala din sinu was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wota nga wabi mga nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong to wala sun wota nga wabi mga nawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone nampa o pasko ay doon distoa ano ko kapuwa yay amo kira wikira ke asan ka buwagi mento wana ni mei ni karukua tenina ngay ay ka anatro naki ibukin tila makaina e mei wota nga wapi mono uringa to wakira polisi ngay kingin tia taipay

nauri ar customers ngana ko dinna ton ka po mo gran si po na asito wona ta tara ay na ko nan dikiro mo kanwa mo de esen ka ta buro waki on na nga na ko kurin na ang kampanya tosin trading do wona din sin was at 9.8 kora koran ayo pun ta kanu nga ibugin tan makaina ay may wo tanga wo bi mo no sina korawa ara tru na kontepong at mo na pong tonga su mo tanga wo bi mo no ngaya de taita para kapoa amukira a korea aram aram tamem am phone number apas ko yon testo an ko kapoa yai amukira ko kira ke asen kapoa gi men to wan ni me ni karo ko tanena ngaya ka an tro naki ibugin tela makaina e me wo tanga wo bi mo no uringa to kira po si ngaya kingin tetai pai.

Wata ihe mga wakina vengkai pusmayan po me ipukin takato kami teran diriki ayo wata nga wapi maonowa. Nakoy mi metanungi naro po taki naini anantapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makuro po taki aki aki menayang te tau teka. KCCI o business me kampana awai punte po tan nao metani kapene. Ikukuri ni katanwa tayo kaya no office de presidents pa yame nga kaukwa pusmayan po me ipukin takato kami teran diriki ayo wata nga wapi maonowa. Are waki men wapi maiswan ne peri o ena toki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibukin mea harina nwaya iron toko misin. Ika kawa ki karina kinna mpome ibukin tiwa meta ea kwa taia pa yeya na makuri ea sani koroya ea kawa ki ibukin na pera kiribes pa ena katukaki ya na metera mte sura ya yu. Tiwa meta yu ena riki patipenda ni katuoto na koya ratei mererun rikira ke ibukin kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai ay kaanaruko. O waikai ka inipere, ibukin te katuka metera. To wana pun anatoka beskiribes. Ari ekeinis me anganakia ay ka atape anga kero ni kinakia yon kiribes. Ibukin ni kakandatun kururoin me teimenin na yamakuri ni kairiri. Ekarikira keturu ni paini kiribes me napota naometa. O ni karaha kinakia ni kiribes ni tiwam nape. Uwa uwa pun na nakamuamua kiribes. O wa yu ari anangana kiwameta ika asa ni karoi muyo kwaya ntero. Ari irangin na kuroin te tai e me ni bukin na napota nome te kiripes rona ki me tira pe khau ni ka iri ni kiripes o ta me ron na yama kuri ari na khairi ia i ka ni kiripes si bukin ta pe khan diki kiripes me khaturu ni pa yana tenua pon na kai banga ki ni kuri ya kiripes o we hen ari ana ana ki ia yo me tai ka kharo te ma kuri ni kuri ya e iri ana ko o ne ki ta me khapu ni pa ni me awia ni bukia o ni ka me awia na ki ari ki ta kha nga ana ana ki na pe na ki kharo i ma kuri aika ariana ko nika kei puongana ni mea uia ibukin ka teme tuam te raun te khawa o wa ite pota no ameta te khawa pon puutu khantoro ni paini kiripes anangana ki ameta ki asa ni puoka kata mea ruan atongan nara ni kiripes ki ni puoka kana kurawan na nawaki kiripes ibukia kaina na yakona pai ariana ko nrape khaw uia o na yatatai ni kiripes naron te rape khaw no toto te maie te ka teima ni epe ki tiaus Tukuru penna o rape khaw ni kiripes rikita peua Awa ira pe kau wai kapu. Tekanin mewa, pun roiroin rakan te makuri. Awa yu wari anak pun nangana kia yu ameta kia riana ku roiroin me rakan na ya makuri. Ibu kin tu pahani kainanun tu potan na ameta. Te kawan uwa pun kan kinayen tepe kumaka me te kokoan ni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero, ikuru roi bukini kati metuan na kuroin. O rikira kini kaupain te potan na ameta. Na kia kandani ngani poya. Inanun te mene uwa piike eraka rikiteririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene niko na andike na peiru ya kaunsira me yon nape. Niko taki mea nobiste linix yon Christmas, kia nobiste peristens ipairiki. Ibukin kani karinakin ami puome ni pupusi, ibukimi kaunsira yon nape, okama pusi yaki, baka makarini ami puome na nobiste opi. O ibukimi kani Christmas deraino atapu eran, kama pusi yaki baka makarini ami puome na nobiste linix. Ibukin rungurungu na epanin o reitaki mea nobis de peristensi yon nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

nauri ar customers ngana ko dinna ton ka ko mo gelaan si pona asi to wona tara ay na ko nan digi dum kan wa ma de esen ka tagoro wa ki on nga na ko kurena ang kampana to sin trading do wona din sin was at 9.8 kora koran ayo punta kan nga ibugin tana makaina ay may wo tanga wa bi mo no sina korowa ara tru na kontipong at mo no pong to wona sun wo tanga wa bi mo no ngaya de taita pala kapua amukira a korea aram aram tanam am phone number aw pasko ay don testo ana ko kapua yai amo kira ko kira ke asan ka bogi men to wona ni main ka ko tanena ngai ai ka ana tro naki ibugin tela makaina e me wo tanga wo bi mo no uringa to kira polisi ngai ya kingin cha tai pai

sagari ki panara ora ka kaita una kunar kampana etos in trading kai esan nanga ana kanwa nga emon te meteroi na koi mi ala customers te pba o kira newspaper uri nga na pan kami kampana are kam nano na pandar sere sa yo kuriko ore taki na kon marketing pba team yon te email marketing@pba.org.kyi pasi na kasi watake dongoro kon nang kampana ngkana ko tauro na pan sponsor na ara o kira kere taki yon na rampa ayaw sin link din ang pantarapon unawa tinuwakia tinuwakia tuwana ni mewakia ke unawa tinuwakia tinuwakia tuwana ni mewatuwana na wantamaguri ibukini paninin rongorongona aratawin ang kami yari timbawri tiroy o tatapumo yara ni kapay.

Nauri ar customers. Nana kodi meton ka po mo gera si pone asito wanta tara. Ay nako nandi gidum kanu mam bade esen katagro waki. Onna nga nakukurina ang kampanya tosin trading. Do wanta tim sin was at 9.8 koragoran. Ayo punta kanu nga ibigin tara makaina ay may wo tanga wabi mo no. Sina karawa aratro na kontipong at mo na pong to wanta sun wo tanga wabi mo no ngayon itay tapala kapuwa ang mukira o korea aram aram tangan ang phone number. Apas ko ay doon testoa ano ko kapuwa yay ang mukira. Wikira ke asan kapuwa gi mento wana ni may ni karukuwa tanina. Ngayon ay ka anatro naki ibigin tila makaina ay may wo tanga wabi mo no. Uringa to wakira po si ngayon kingin tiya tayo.

Sangari ka pa nara, awara ka kaito na kung narakampana eto sin trading kay ESN na nga, anakanwa nga emon ti Metiroy na ko'y miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam na no, napandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwata ka, dongor akong ng kampana, ang kanako tauraw napang sponsor na, araw o kira, kira itag yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewakia. Ke, onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na ni mewatawa na. Dawan tamakuri, ibukin ni paninindong rongona. Arapaw man kami yari temewri, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

Sari ki panara, awara ka kai tau na kundar kampana e tosin trading, kai esan nanga, anakanua nga emon te meteroi, na koi mi alaka stamas, te PBA, wakira newspaper. Uringa na pang kami kampana, are kam nano, na pang narasere sa iyo, kuriko, are itaki na kon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kyi, pasi nakasiwa tate, dongoro kon ng kampana, ngkana ko tauro na pang sponsor na, ara wakira, kere itaki yon naranampa, Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Ke unawa tinungwakia, tinungwakia, towa na nimeo towa na. Dawan tamakuri, ibukin ni paninin rong rong na. Arapaw man kami yari timbeo ni, tiroy, o tatapomo, yorang kapel.

Lauri Arkastamas. Nang ako din na tuwan ka po ang mageraan si po na esito ko na tatara. Ay na ko nang digilong kanuangan mali esen katagurawag. On na nga, napupuray na ang kampanya tosin trading. Doon na din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimono. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumunipong tungunan sulung wo tangawa bimono ngayari taita para kapuwa ang mukira o korea aram arantamem ang phone number. Ako kasi ko ay doon testuwa anak ko kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungan ni may nakarakuwa penina ngayay ka aratro naki ibigin din na makaina ay may wo tangawa bimono. Uri nga, tuwa ka na polisi ngayon, kingin ka tayo pa.

Sangari kepanara, ora ka kaito na kunar kampana eto sin trading kay ESN nga anakanwa nga Amon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga na pang kami kampana ari kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.kj pasi nakasiwatake. Dungarokon ng kampana ang kanako tauraw na pang sponsor na ara wakira. Kirita giyon na ranampa. Ayaw sin link din ang pantalapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwa na nimeo wakia. Kaya unawa tinuwakia, tinuwakia, tuwa na nimeo watuwa na. Nawang tamaguri, ibukin yung paninindong rungo na. Arapaw man kami yari timeo li, tiroy, o tatapumo, yara di kapay.

akan ne kain te the west life me akuna ya ne to korana ya karo ko ira narata yon me uri fm 89.9 ta me ran te te mon tai ri kayu arata in kai wapi me wanu te menes na koni su a rang ni pai si te tai ke a te ta kan tani nga pa ko te ime to ang kain pon ro ro na me kan ne na ma kina na ko te te tan na ra wo na ko im ina nan kanwa nam ka tai ri ke te ra na ko kanwa na me kan ne Rom, taina ko Māori FM, te sa kakukureiko, te sa uoweiko, te sa kakaongoraiko na pe. Nukuna, me rongorongo i ka pōngana, me iroia na pe ratana pupoto ka ongoram, inanan te temuantairi ka iyo. Me nau studio i kai, te imetoan pandoro ane ko ngai ni ireta te upia ko na Māori rikinko ia ko, ko te imetoan nungura, irarikiu ia on Māori FM, sena mga taurai nungura te korana imina. 10 guitars.

Naurir customers. Ngana ko din na tuwan ka po ang mugiraan si Ipona S. Ito ang tatara. Ay na ko nang digilong kanuang ang mali SN katagurawaki. On na nga, nakukuloy na ang kampanya tosin trading. Ito wala din sinong was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din naman kayo na ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at mo na pong tungo ng sunong wot ang awabi mo nawa. Ngayari tayo tapala kapuwa ang mukira o Korea aram arantangam ang phone nampa. Ang pasko ay doon testoa ano ko kapuwa yay. Amo kira. Wikira kaya asan ka buwagi mentongan ni may nikarukuwa penina. Ngayay ka anatro naki. Ibukin tila makay na ay may wota nga wapimono. Uri nga, to wakira polisi ngayya, kingin tiya kay pay.

Sa ngarik panara, ora ka kaito na kunar kampana etos in trading kay ESN na nga anakanwa nga Amon Timetiroy na koy miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga na pang kami kampana are kam nano na panarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email at marketing@pba.org.kj pasi nakasiwa tatya. Dungarong ng kampana, ang kanako tauroy na pang sponsor na ara wa kira. Kira itag yon naranampa. Ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tawa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tawa na ni mewatawa na. Nawan tamaguri, ibukin pa ninyo rongorong na. Arapaw man kami yari timawri, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

0: Kwa sipasana pendu ngurang te tokora na coconut woman awanere na kiro nam sani ne ane chima kwe mero anam nani ne. Ya karo koi daro inara ta inkai ye wapu yi meo no wate menesi na konu wanu wa. Te ta ye yung kan ni zinang kanakua ara katanua tari ata uroa ipukenda ngurang ni moana king kan ni menta wane kanwan tepong ipukenda peta kauring inanan te ta iri keyo. Ta wane kanwan tepong ipukin chaono ni kiripes me pahana pe. Area kata urawaki te puina te menes na kondi mea uang kaya pakantai bukin tairi kinta bonga yu te tapes te ne pui mea tawana ni mei uo wata nga wapi maono ua on tuki kora korana te awa no uan te mani ngapong ni ngapong. Te pai ariki te wanang mea ntai en nang buaka ime angini makin o ime yaki mea yon te itira mea yaki te awana ni kiripes anapun te ime toana pe nro tapa anape o tapi wata apun te awana ni kiripes. Taran te ono ni kiribas te ange ya pipi te men metu atau mei miang mei nuku. Nako mei yegi mei nuku ni piri ne wowa nako nte pi meni meo de not. Taari na roi meni merepu. Tarani maki ni mebu taritari te tairi ke iyo na wananginang te utano ni karawe pipi ten tapa tapi uwa. Tarani ngapo ngena ridinga. Si ta karawe pipi ten tapa tapi uwa nte pakantai. Tarani mereke ya pe yang tarawa mayana. Te tairi ke iu ana roi si ta karawe pipi ten tapa tapi uwa. Tarani ngapo ngena wananginang te utana. Meni karawe pipi ten tapa tapi uwa. Kuri aranuka wapi meme. Te tairi ke iu ana roi na ngin te tai. Tarani ngapo ngena utana te wananginang meni karawe pipi ten tapa tapi uwa. Na nous tapi te uya pirua ni kunau. Ana roi men bururu ni karawe tapa tapi uwa. Tarani ngapo ngena riringa si ta karawe pipi ten tapa tapi uwa. Tarani nonoto wa tamena warure. Te tairi ke iu ana roi si te bururu ni karawe tapa tapi uwa. Tarani ngapo ngena riringa nangin te tai. Paana peti ange ya pipi te mei meia ki meinuku. Naku meia ki meio. Nipirina ta uwana na kontepuina te not. Taari ana roi. Te tairi ke iu ana roi men karawe pipi ten tapa tapi uwa. Dimuin tairi ki. Tarani ngapo ngena wanangina ngoni kakarawe. Kawaina makaina. Ai te tani meinu ku kiterin te pangei. Ai katau tauan tiura me te iapusi pukin kiripes o paanape. E kantani ngaki tiura di muin te tairi ke iu wapui me wanua te minesi muin te puina. Te rinano e tauana te sumaria kia uowa te mita. Te iapusi nkanne e kantani ngaki te pui me uowa te minesi na kondi meua ni karangaina. Di etana uowa te sumaria ni meua uowa te mita. Tiora rei muina te pime te nua te minisi muin te pime te uona. Ni ngapung, te mani ngapung. Te rinano yake te sumari ruaiwa ni mewa te mita. Awane ta uani kanuan te pong ipukin te te tairi ke iyo. Ipukin te ono ni kiripes me pahane pe. Ta uani kanuan te pong kani ipukin te ono nraine miang mera waki. Aria kata ura waki nki ipo awa te pakan taie naku. Ipukin tairi kin nape te ponga iyo te tapes. Tene pime ta wana ni mei. On tuki ka mene nanan te awano uan te mani ngapong ni ngapong. Te pai ariki te ime tuani pengaki te pariko nang e te ITCZ. Ani karau rau ni mai. Ion te anon taine miang. Me wotana te wana ngina ngo te karau na kuon te anon ayo. Taran te anon taine miang te ange ya ariki men na pipi te mei meyaki meinuku. Naku meyaki dinte ente dit. Nipirina yake na kon wanua te not, taari ena roi. Tarante eraina te tairi ke ai ena wananginang meni kakarau. Tarani ngapong te utana te wananginang o te karau e pepete, ntapa tape ua. Taranta apu eran te tairi ke ai ena wananginang meni kakarau. Tarani ngapong ena wananginang te utana o ni karau e pepete, ntapa tape ua, nte ngapong. Christmas ena roi nangin te tai. Tarani ngapong ena riringa si te mea pururu ni karau, ntapa tape ua, nte pakantai. Tarani kamton tiang ya pipi te men metu atau. Mei meinu ku nako meia ki meinu ku. Ni piri na tenu wa nako nte pime uwa te not. Taari ena roi o ni merepu. Tarani te tairi ki ai ena roi o tarani ngapo ngena riringa. Kawain na makaina. Ia tani meinu ku kendi ningkai. O ika tau tauan tiura mate ia pusi pukin Christmas. Ia kantani ngaki orang taari te puina te minisi min te pime tau wanan te tairi ki ai. jerang kanne kan tani ngakin terina no ya kete semari tenua ruai wate mita. Tia pu sengkan ni karangai nanti awan meawa. Dia tanah ya kete semari wanua isu wate mita. Jerare imuina wapui meawa temene semuin tepuinan temani ngapong ni ngapong. Terina no ya kete semari awa awa temita. Tiara mete ya pu sibuk ini kanton ke tiawan rawaki. Ikan tan ngaki tiara ikan ton wapi mete nuwa te menes na kanto wana te muin te nuka ne pongai yu. Teri na nuwa yake te semari ono uwa te nuwa te mita. Te ya pu sari muina ono uwa te menes na koni su wan te mani ngapong ni ngapong. Dia tan na pe ta wana te semari ni meawa ta wana te mita. Kopat na ngorana kon panan meuri FM 89.9. Wanita tahu kan kanan tepung ibu kente tahu ini kayu. Ada yang kata orang waki. Menopisin tahu kan kanan tepung hari besok. Ayo tahu kan orang kata nuat yang kangai. Nak kau ya kian anak tempat makuri. Eku kure ini kata nuat ada teman ia pernah mengu tapu. Paya ia nama awa ibu kente makuri. Ada assistant committee secretary. Dekarinan nipu level 12-11. Akian anak tempat makuri ay. Kamu tak yau kan kawar ofisin teni ar na ofisin tepota kini kamu kuri ipu kini kapayan naram. Ipu kini panenin rongrongon temu kuri ane tak yau kerita kimi ofisin tepota kini kamu kuri ke ofisin temannya pen meunga tapu iampu. Kamu rapa awane meiron tepu nemui nikira ka temannya pen meunga tapu.
1: Napa ni bauli? Sibundi mata wana pentau roin karo koi cili nako. Yana mi au sim pukim koe are imme mata na nom. Nikan nungo ngura au ni mata kuni pai kariki. Na pem me gini bes. Jo na be au iti piti piki.
2: Ponti pipi ti arona. Papun si am screen na tau roin me ngam. Posi ka pakate pupa te tarai pukin karo kwan nam cili. Au koko na na pe nuri pai kariki na pem mei. Ti piti piki au ti on na be.
1: Sasi ngai me am tiano a kiri wan cili. E punti ima tuwana pa ni kapataku kun kanuwan na nao sinti giripas are kakorowaki. Nungorokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punti sina kuna pang kaintay na are itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rawan da tayiriki. Tiyo ay suwan tamon ngapong tipi muwan tawano away tiyo awan.
2: O ringa, ngay ya wakaan runga na nakapuy may suwan ni nome tapa may giripas. Awa mkiri wan TV ya na mengaroni kuna pentetayan ni kwa nguraiko. Oni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwana na program toko mete ni kaino ameta.
1: Omkami ministries, NGOs, open kampana nako. Sitauro ina pina busimai. Ami katana wata aki ina kuna nguraya ke onimeta kwa kina ki yonte TV na kwa iya tibota na ameta.
2: Onkwe are kukaina nwa tereverewe na mpuotaki. Sitauro ina pina nikoroya na kuna nare kutangiria mepuna ae metiroi.
1: Saksi na yane mengkami ministries o NGOs si tauro ina pen live ni potak e pupura nga se wataki ya metakwa kinana yon de kiriwan TV o de social media.
2: Uri nga riki arimeni kapakaan po ni karukwan nam TV yan mwenga mette pupua titara o ya riki na pen na koim de VIP ki tipakani po ibuki nam pupa into sin trading.
1: Taita para ibuki nang kanimea tata ori itaki manamba aikai isuwa tenu wakia akia awa wanunga tenu watawana. Ke isu watenu wakia, ni mewa taforu wakia, ni mewa wawa. Leitagin merongono ngay kapu, ipun kata merwa ang matatayon pagikarik. On kami ngaroy ko ni katopong, men, kiriwan, tini.

0: テンダリーニー、テンダリーニー、テンダリーニー。レイコン、ここにパラパラパティラ、アナセビスのテカンパネ、アテンタニーニー。
1: ナイアン、カカオン、ロイパネ、ポティコニカウリンコ、アナセビスメンアプロテクス、アミカンパネ、アテンタニーニー。アイカイタピワナカホ、メアナセビス、テンタニーニー、イブキンポカミ。アナエレクトロニクス、ネカキナナホ。ナルントワナ、コンデニン、ラプトロ、キポッメアナマウス。Protectors o a b e s i t y
0: o w a y na pala, a w a y na naida, kurapa, kurapa, kurapa, tentanini.
1: Sa kising ay man na song ko riki, yaya na pata yan ink o donas ibukin na ni printa, naya na na.
0: Yaramani, yaramani, kurapa, kurapa, ako ay tao.
1: Si tina zana pa ni kapon ako, kasi fictish ibukin to mami met internet, o si ibubukin na pa ibukin na mi wifi, kaya kanimakin na mi wifi, o anakanga anako.
0: Akanta wamo, ako wala ni kapara na ko, pati na di kasi fictish.
1: Eh, te kasi fictish pon to wana, ana services tentani ni, ari iti meto ang kain waki, o ni kapon ako, ibukin to mami met internet. Ayo, ari ipeni pusina, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection, ari kuna pon ka kwa wang, ana konoria, ni kapoa, ni pona, ay ako naki na kaka kwa wa nte po inano. Si bubo kina bebukin ng wifi installation ki kanimakin ng wifi me anakanga nga nako.
0: Awa ila para ane service tente nini ayo. Baya ikunano pentu meira na mamingan nga non nape ay kakakoro ganun te kasvik tiks. Yara mani tente nini me ane kasvik tiks.
1: Ing ospun konano pentu tania mi pa ya ke kamtangiri meiro ura. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina bebukin katumekin ng internet si Johan ng Starlink kana ko kapua men te tapatuan.
0: Emano lalay! Emana lalay!
1: Ika po ina ko na pata yung solar systems o siko na na pata install ibu kimi ni kapene.
0: Ang wali matayari kina tentanini anak ko pa iya yuwa di sura. Ika iya tebe ni kiyala ki po ni teis. O iku na na pata install ibu kina. Yara kilibas, taita para. Mama kukura ki. Pata na ngay ko tentanini, ina tauroy na po ako.
1: Eh, tarpo niya tentanini, ibu kini po kam yon na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya tapar tenwa. Nimewa, nimewa, nimewa. Kisua tenua akia, towana wanua, towana wanua wanua. Ki email na kon esmoi at tendanini.com. Ki timoni pe at tendanini.com. Ki kawara anamaga tendanini in the business code complex on punna na main ibikinipu.
0: Ewana di kribas, taita para. Yogi anamataro at tendanini ibikinipu. Kam dinano na pahay na makurin na takong waika. Wow, dinano na pahay niya na mayam dinano na teritak. Asak singaya, yon na datanam na tis mentai.
1: Kamrapo, ham na tikiroy, mayroon na may kampana. Eh, tendanini.
0: Yaman!

0: for those who love reggae ukulele. Let's go!
1: Reggae nights. Utagi dan katok akin nganom nakura kain ito kinto weekend.
2: Kuri ko ba yung era reggae nights nta kani mapo nga wapil merwe wa yeh pong ini me. Onto kono po nga tenipu ini me. Kinto weekend ay mai mai ko bikin ka kure yam. Imuin am makuri kora kora nam tapan makuri kini pun bayangam.
1: Ina wakar happy yawa. Mentiaw roy ni mewo nta pakan tayo no kon chaw wewo nta pantayrik. Ay bukmin kami ya ke kampan sikuna. Ina punti ima tuhan pe nuki na saruan te chichi marina ni karpo taina. Ade na inge. Ay
2: ke kana na tairi ke kana ko. To wana punti reke music arina to roi no woi kon te tairi kiani.
1: Kia maraki ate ne purangan kan kangina. Ate roi men de church hotel restaurant. Na bona apple seed ni mawata tara.
2: De mua, eka kin moi na koika amera wani metua, aika apene mai torotoreia.
1: Am takakaro ni kakibos et buru ipon tauroi nepe ibugim.
2: Ibugim nam rungurungu anaruko nepe nungu woi koto kurupu nanini erangi ni kinakio ni kilipesa te Carden Road.
1: De kandin ni mawata tara, tetabo te TJ Marina Peso ni kaitara me de George Hotel.
2: Roko pe eka mi ngaroi o kora uyei. Sakai sipon roko mi de TJ Marina I Peso ni kaitara me de George Hotel. Nimepong e wapi meruwe wanime, onto konupong e tinipu inime, wawatenga wapi monowa. Sapo, nroko mi.

Guatayi na nga wahaki na piang kai pusmanya ni puome ipukinta ka toka meter ang teriliki ayo buwate nga wapi maonowa. Na koi mi metanungi naro puotaki na ini anantapo ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Puotaki aki aki mena yang te tau teaka KCCI o business me kampana awa ipunte pota nao metani ka bene. E kukuri ni katanu atai kaya na obis te peresidens pa yame nga kauka pusmanya ni puome ipukinta ka toka meter ang teriliki ayo buwate nga wapi maonowa. Are waki men wapi maiswan ni peri oe ina toki ni me wan sun wo watanga wo pi mo no wa ibukin me ngari na noya iron to komisin e ka hawa ki kari na kin nam po me ibukin jo me ta e kwata ya pa ye na makuri e ya san ko ro ye ka hawa ki ibukin na pera ki ribes pa en ka to ka ki na me teran de sura ye yo jo me ta yo na ri ki pat pen na ni ka to na ko ya ra te me ron ri ki ra ki ibukin ka iran me wiya Nakon eroi rei, nakon tai ay kaana roko. O ay kai kai ni beire, ibugin te katoka metera. To wana pun anatoka bes kiribes. Ari eke inis me angana kia ay ka atape anga kiaro ni kina kia yon kiribes. Ibugin ni kakanda tun kururoi ni metei meni na yamakuri ni kairiri. E karikira kia turu ni pai ni kiribes me na potan naometa. O ni karaha kina kini kiribes. Tuam nape. Uwa pun na nakamuamua kiribes. Owa yu ari anangana kiwameta ika asa ni karoi mu yu kwa ya mtiaru. Ari rangin na kuroi ndeta ya emeni bukina na puta naometa kiribes. Rona ki metere peka unika iiri ni kiribes. O tameruwa na yamakuri ari na kakairi iya ika ni kiribes. Si bukinta peka ndiki kiribes. Mekaturu ni payana. Tenua pun na nakaipanga ki nini kuria kiribes. Owe hei ari anangana kia yu ameta ika akaroa temakuri nini kuria. E ilianako. O na kitabe mekapua ni payani mea uia. Ni Pukia, onika meawia naki arikin takanga. Anangana kinepe naki akaroi makuri. Aika, ariana ko nika akei puonganan meawia. Ibukin katime tuam tiram tekawa o waitipotan noameta. Tekawa pon puutu kantoro ni paini kiripes. Anangana kiwameta kiasa ni puoka katameruan atongan naran kiripes. Kini puoka kanakurawan na nawagi kiripes ibukia kaina. Na yako na pai ariana ko nrapekawia. On na yatatay ni kiripes naron terapekaw na toto. Temaye, tekatei maniepe kitiaus. Tukuru penna o rapekaw ni kiripes rikita peuwa. O wai rapekaw wai kaapuou. Tekani meuwa, pon roiroin rakante makuri. O yu ariana pon nangana kia yuwameta kia ariana ko roiroin merakane ya makuri ibukin to paani kaina nun to potan naameta. O te honoua pon kani kinayen tepe kumaha me te kohoni meki. Ki anangana kiwameta kia asan nangana noia. Ntiero e ikururoi bukini katime tuan na kuroin. O rikirake ni kaupain te potan naameta. Na kia kandani ngani puya. Ina nun te menne wapuike eraka rikiteririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andike nape iruya kaunsira me yo annape. Niko taki me anopis te linix yo an Christmas. Ki anopis te peristens ipairiki. Ibukin kana karinakin ami puome ni pupusi. Ibuki mi kaunsira yo annape. O kama pusi yaki. Paka makarini ya mi puome na anopis te opi. O ibuki mi kani Christmas derain o tapo eran. Kama pusi yaki paka makarini ya mi puome na anopis te linix. Ibukin rongorongo na epanin o reitaki mea nopis te perestensi o nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ke nora re Facebook page are toka yei kaparaparahana.

lawr i'r customers. Yn gan agodin nad o'n gafo am o gyrraedd sy'n bo na esu to o'n tytara. Oen o'n amdig i rwm canlon am ydi esen gatagorologi. O'n nanga, na bo gwreina, ang kampanau tos yn trading, dywar ydym sy'n was at 9.8 gora gorang. Ayo bantag nung ay bukin tinama kaina ay may wo tanga wabi mauna wa. Sinakarawa aratro na kontipong at tumonipong tungan ng suung wo tanga wabi mauna wa ngayon itay tapala kapuwa amukira o korea aram arantamem ang phone number o kaskuwa yung testuwa ano po kapuwa yay amukira. Wikira kaya asang kapuwagi men tungan ni may nikarukuwa tanina ngayay ka aratro naki ibukin tinama kaina ay may wo tanga wabi mauna wa. Uringa, tuwagira po si ngayya kingin tiyatay pa.

Sari ka panara, ora ka kaito na kunar kampana etos in trading, kay ESN nga, anakanwa nga emon ti Meteroy, na koy miyar kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, ari kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kyi, pasi nakasiwata kaya, dungoro ko ng kampana, ang kanako tauro napang sponsor na, ara wakira, kaya ita giyon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwan na nimeo wakia. Kaya unawa tinuwakia. Tinuwakia, tuwan na nimeo tuwan na. Dawan tamakuri, ibukin pa ninyo ng orona. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapomo, yara ni kapay.

Topop, Pacific Topop, Pacific Topop. Tinutun tayo na kung tumen ron, memporati. O yun nakangaron, si Karinangkay kamantayan terbo ng payoan kiribes men Topop Online. Topop Online, Topop Online. Men tapo na kung John Mappen na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o menimen roi. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopop.com/shop/Topop. What a song, Kiribati!

Watai nga wakina pangkai pusmayan po me ibukin ta katoka meter ang diriki ayo mo watanga wopi maonowa. Na koi mi metan ngi naro po taki naini anatapa ni makuri te tau teha kirakan na pe makoro po taki aki aki mena yang te tau teha KCCI o business me kampana awai pun te potan na metani ka bene. E kukuri ni katanu atai kaya na obis te peresidens baya me ngakau kwa pusmayan po me ibukin ta katoka meter ang diriki ayo mo watanga wopi maonowa. Re waki men wopi meiswan ne peri oi en hatoki ni mea wan suun wa watenga wapi maono wa ibukin mea harina nuaya iron toko misin. Ika kawa ki karina kin nampo me ibukin tiwa meta e kwa taia pa ye ya na makuri e sani koroya e kakawa ki ibukin na pera kiribes pa ye na katuka ki ana mietira nte sura ya yo. Tiwa meta yo e nariki patipenda ni katuoto na koi ara atei mea rundrikira ke ibukin kaira ni mea uia nakon eroirei, nakon tai ay kaanaroko. O waikai ka inipeire, ibukin te katoka metera. To wanapun anatoka bes kiribes. Ari ekeinis me anganakia ay ka atape anga kero ni kinakia yon kiribes. Ibukin ni kakandatun kururoin me teimenin na yamakuri ni kairiri. Ekarikira ke turunipay ni kiribes me anapota nameta. O ni karaha kinaki ni kiribes ni tiwam nape. Uwa uwa pun na nakamuamua kiribes. O wa yu ari anangana kiwameta ika asa ni karoi mu yokuwai antiaro. Ari irangin na kuroin te tai e me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te re pa ni kairi ni kiripes o te me ro na yama kuri ere na kairi ia i ka ni kiripes bukin ta pe kan diki kiripes me ka turun pa yana te nua pon na kai pa ki ni kuri ya kiripes o we hei ere ana ngana ki ia yo me te ka kharo te ma kuri ni kuri ya e iri ana ko o ne ki me ka pu ni pa ni me wi ya ni pu ki ya o ni ka me wi ya na ki a re ki ta kha nga ana ngana ki na pe na ki a kharo i ma kuri ai ka ari ana ko ni ka ki pu nga nan me wi ya Ibukin kati me tuam te ram te khawa o wa ite po tan no ameta. Te khawa po nipu utu khan te ro nipay ni kiripes. Anangana ki o ameta ki asa nipu ka kata me eruan atongan nara ni kiripes. Ki nipu ka kana korowa na nawaki kiripes ibuki ya khaina. Na yako na pay eri ana kon rape khawu iya. O na yatatay ni kiripes naro nte rape khawu no toto. Te maye te kate imani epe ki te aus. Te koru penna o rape khawu ni kiripes rikita pe uwa. Awa ira pe kawa ika apu. Te kani mewa, pun roiroin rakan te makuri. Awa yu ari ana pun nangana kia yu ameta ki ari ana ko roiroin me rakan na ya makuri. Ibukin tu paani ka inanun tu potan na ameta. Te kawano wa pun kani kinayen te pe kumaka me te kokao ni meki. Ki anangana ki ameta ki asan nangana no iya. Ntiero, ikuru roi bukini kati metuam na kuroin. O rikira kini ka upain te potan na ameta. Na kia kandali ngani puya. Inanun te mene wapuike eraka rikiteririki. Ngaya ren kana ko khani tarikia ampome opome ni pobusi ya poni pene ni kona ande ke na beiro ya kaun sira me yo anna te ni ko tagi me ano office te linux yo an christmas ke ano office te presidents ipairiki ibukin gan khari na kin ami pome ni pobusi ibuki mi kaun sira yo anna pe o khama pobusi ya ki pa khama khari ni ami pome na ano office te opi o ibuki mi kan christmas te rai no ta po eran khama pobusi ya ki pa khama khari ni ami pome na ano office te linux Ibukin rongorongo na epanin o reita ki mea nobis te peristensi o nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ke nora re Facebook page are toka yei kaparaparana.

Nako ya na usu tamena kasa sina na te paipure yon makin arore tarawa. Sakon sa mete kukurei, payasani ke akavetiana, meiru nana uya ni kariana ko kasa, nte pongei ete tapes, tene pui meto wana ni mei wanga wapi mono ua. Pokini metena, eapon kuro, eapon noara kini kara. Rabatana, evenenda uiru nasena, te pasa taake itanda kenta koroperena. Enaka ia kirapatana ni ngāpong ni pakantai. Awane meiru ena sena sepuna o te usu ni kapene iwan tarawa. O iyo iriana te kuna are tangiraki.

Pacific Top Up. Pacific Top Up. Tinutun tayo na kung ito may meron, may kuraki. O ay nakangaron, si Karinang kay Kamantay ang garbo ng bayon ng kiripes ng Top Up Online. Top Up Online. Men tapo na kung John Nape na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayan kay, o na kong tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a phone, Kiribati!

Nauri ar kastamas. Kana kodin na to ang kapuwa mo gira si po na eh si to na tatara. Ay nako nang digirong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, napukuray na ang kampanya tosin trading doon natin sinuwas at 9.8 kurakuran. Ayaw banta kanuang ay bagin din na makahina ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong doon ang sumuot ang awabi maunawa ngayon ay taita pala kapuwa ang mukira o korea aram arantangam ang phone number. Ako kaskuwa yung testuwa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira ake asan kapuwagi mentuwa na ni may nikarukuwa tanina ngayon ay ka anaturo naki ibigin tila makaina ay may wot ang awabi maunawa. Uri nga, tuwagira po si ngayon kingin tiyatay pa yun.

Sari panara, ora ka kaita una kunder kampana etos in trading, kai ESN nanga, anakanua nga emon te meteroi, na koi mi ala kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasere sa iyo, kuriko, ori taki na kon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kyi, pasi nakasiwa tatia, dongorong nang kampana, ang kanako tauraw napang sponsor na, ara wakira, kere taki yon naranampa, ayaw sin link, dinang pantarapon, Onowa tenuakia towana ni mewakia ke onowa tenuakia towana ni mewatowana na wantemakuri ibukini panini ndongorona arapeu mengkami yari temeuri tiroi ote tapomo yora ni kapeli.

0: ate pe ligi rakhe ai pore de samura ikai ye no arune pe anto ki na ko ngura e kiri pe sin kai o pan tani pa ko ngau ringi te tuwa ko kongran ara no rongo inan de wiki e ato gin kai korobar ki don ki ne ra kongra e kiri pe sin kai ne aurin pa e ne no apon no kiri kone pe am ko ngura yo na ko ti wiki anero ntai na pe ayo ene tikro in kiran kanon nam tai ki ai o sabu mo
1: Mr. Udala with my big brother DJ Williams from Cinema Studio.

E tau ana kain takata ka pata kaunsira ngai ya, menu wo wano ki tōpa, ua ngā te pi mene mea wa. Ni karo kwa te ponga iu, ari a kea kai ei pana ana na wea. Ka te ime aru aru ana siku pa ururinga e ea ki kona anipua me iroura. Pana ara ni ka te kiroa manangam taunaia avia, na kotna pem apenta mem ari karawa. Awa iu, iri ana te kuna, apem te roi me takapaia.

Nauri ar customers. Nakanako din na to ang kapuha mo gira ang sipo na esito na tatara. Ay nako nang digilong kanuangang mali esen katagurawaki. On na nga, napukulay na ang kampanya tossing trading. Doon natin sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw punta kanuang ay bagindi na makain na ay may wot ang awabi maunawa. Sinakarawa araturo na kuntipong at tumunipong tungon ang sumuot ang awabi maunawa ngayon itay tapala kapuha ang mo kira o korea aram arantangam ang phone number. Ako kaskuwa yung testuwa ano ko kapuha yay ang mo kira. Wikira kaya asan kapuwagi mentuwa na ni may nakarukuwa tanina. Ngayay ka anaturo naki ibagin tila makaina ay may wot ang awabi maunawa. Uri nga, tuwa kira po si ngayya kingin tiyatay pa.

Sagarik pa nada, ora ka kaitaw na kundar kampana eto sin trading kay ESN nga anakanwa nga emon ti Meteroy na koy miyara kastamas ti PBA wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takinakon marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.ky pasi nakasiwatake. Dungoro ko ng kampana ang kanakotawro na pang sponsor na ara wakira. Kere itagiyon na ranampa ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Ke unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Dawan tamaguri, ibukinin pa ninyo rongona. Arapaw man kami yari tinawli, tiroy, o tatapumo, yoran kapay.

fool's direction na wana rin na ki iro nam saanin eh. Kete ito kurupan na ki araniya pa Michael Collins to rock. O, ya karuwi rin na ratay yon panan Maori FM 89.9 ta meron na tayo di kayo. Tangan na ratay ya panu kutya rin na mpatapuy na. Kaya panu po rin tapuy na. Na wante ya tayo di Ate, takaan tani nga pa ay wawa kiroi kanuan nam tayri kayo. May kan niki. Pasiri kinta pa ando na kini kanuan te te tayri kayo. Aripon tayri kin nampong ete tapes. Dinepi meto wana penginta na makaina emi. Aripon kapanian na pe penginta na makaina yo. Me wata na ya kaunga ekatang. O, nika kukurei na peki. Sabang anura. Ara na makaina ya pourei reisun. Ke patira wata na nakoiran tetapi menida na ko. Etau, ekika katukina na tengungura, Maori nga, ade, ene mangokiri ko panangan Maori FM 89.9, na kontei ngapong, ngay dikine gede tate upiri esan roro ni ko menau studio yon pa dikita rawai kai, kona mesuroi, osa na nga kai sepua ki, ni ngapong, tiawa no one teman ni ngapong. Kora pa, kona mesuroi.

Ne urin ti nga po ngayo, nako narakara kini ka unga unga e ke matuto. Ang kaisa ng kauyana pero sentay, ite mani nga po ngay. Yeng kwa temen na tisakawa, ayag ito kini papa kay tari ni katwa po. Inanun po ngay kapes, ang kanayo kinakawa, apon na kia kwa nana. Nakia na mani, mesite na nukawa ki, o tiya ki kukuri. Ate te yometa, ontako. Yerang kaya pinti metuwa nana kong nakawa. O ipon na kia po ngana na manangana. Mete sa kawari, iyong ay wingari na nun antap. Yataya pa merawa, iti ime tuan suoy, kinora na nuya to kuraki, aki ako kurein tataninga, kintoto na na nuya. Ay ngayari iti ime tuan wakin na ronari. Di nga pong tuwan ay muin na nakakatayin na kaway ka mais, ayaw akin na kawami ako na na, erangin rawata. Di ondi kiti mais, sari ako na ni kamaraki, yaya na usu. Ay ngayari iti pa ya karoya, yan ang asupaya na kuya to kuraki. Kaya kain dali kina. Eng, ntabitay, ako ko na namin kina meong paka nga kakinti makurikura-kura kaya kaya muna. Puong na kaya kanwa ngaya, metitoto na kinano. Metitoto na kinano, erangin ni mga karuyroy kini powerful. Tay paran na nyo buki na pantipong ngay kang hakiya na nun. Pakwaki ko na nataya pangaya ni nga pong, e mga peswota na e kakukuray. Ayu am karaki, kawiyakin na suntayin ti nga pong ngay, hari ko na nang ano ko, muanan ng pong nga po. Tikiroy, awag, metukukuray.

Ahí te me wey, cuaki con ansi con aromnate, y a mente te con ane, e caro coir andarata inca y aguaro y te menes muy ente a waisua, asena, canacoiri quita pecoraki, maine apo, rata in de meawaki, a kiara, kakaki pus in de meawaki, te puina te menes muy ente a waisua. Aire, menam tapene con ura meye, te cantaning a paya usimatamke, a kawakin kai me caravana co canoan am kainga pong, ke canoan te caravana co spangam, ima. Mga popo nam tay iti sa makuri kwe ane atayin tirayray na pangkawus mga kanapangkay ya kakamewri ko ang kakatikiroy ko inanon mga kahitaran ang kanwani pong tayo nga po ngayo sana mga nora di kaya tokorana iraw ang dawari meka.

0: FM 89.9 panan kiri besin kuaw ari wuwu sin ako yung rongorong ay kakuawa diri re takati awa yanini ay kari teki matibotan nolet meuri FM 89.9 testa kongoraya kiri bes on ri siya o meta nsita wana dinarong panana etang iroay men doni mekina
1: Mentem kong rani kimoto to agar ko ilan naratain kay ay tapoy na kay temen sa mga jawa isu. Ang tatay ayo sinang tauray nwa ki na kong narawa ni kakakibos na rito ni mea wa kiya. Ngayari men nam tapa ni kong rame yey takupa ko kamen ni kanta ni nga amawa ni kakakibos ay yo kiya pagkin na kong namgatikiroy. Sina angan mo ara sa pupoto ka ara ni mea wa kiya pagkin tawi kiya po wayo. Tapo takin makuri ki tapo takin nakama. Kete fisheries dari yang boleh ngayangkan ni apa potong karan mewah kita ina apa ngai ngayare angaroy yang taiki aku kakawong nak kon nara ara sponsor nara mewah kia kai nikapen ya na rungu ana sisiraki apun penen kai nesme akan wanwana

0: tau pia ki nan te akawa, ka nenuan o ka awa ki nan ka upaira mei tāri.
1: Kona me ori kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei marawa, aira I kiribas, e bubuta neura mei tāri. Samarake, o asikar ke mana mei lei. Nita ye yo, o yaka kua wakpe, e nang mwana ndotaki, beri na pera mei tāri. Na imuini nagi sasana ki nte akawa, na apa ki nte ika, o wagi na urubai, kibita ki nkanoan pōng. Nanai kanne o sergei ni mon payon taina ko te obia kinan te kawa o kau kinan suwa me kaini pele I bugini katina tuan o terruan ko paina mai tari
0: ko san no ngong o tain kai na kin te hawai bukia I kai na nan ya tain pus ke ni ka bon rong rong on te o kai ni ka pobe I ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin I ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yan I bukin nam rong rong o wai kai tai bukin te kaini I bukin ko Sahawa dan market awai te botan nameta. Teikari, eti metua ni kaina ki hawa kina tenipong I main ni karokua tenipong I muin terin ke te tani meinuku. Te mepu o te onaus, eti metua kaina kina hawa kina tenipong I main ni karokua tenipong I muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuaan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o ni pua metana.
1: Selsinga yane, me yina beta bo de rua ai ka asan kaina ki on ma kana ki ru nobsin te bo te kin na kawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o yap mago ni ki de besta rua naron te ka to to wana ari na ni kai ya ka tie ki te kan ki na ki de poira I bugin ma ken te tabo ari ka tabo ka ye te kawa ke tirin na ko ke tiroro ye te ka pe apus te wawa ai pon ni nya kin nanon ti o kai te tabo ane e kaina ki bugin ko kan neri a ki asan bo na te yan te kawa ane ke te tabo ane naron te no te bun te ka Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak anak kai. Aku aku wak pun ye kira kan temeri, nak kita pu. Nalun kiri kan jalan uang di tayar yo, ni kapu tawaki, na, di digi ay kapa kanak.
0: Ay ngai ay yo bukina, ay yang wariki. Panak roy nara merawa, ena pun nanganira na pekanara, eh kamerurung tuan tepong ya korai.
1: Tekawai ke tiang tuan eh mon tekawa kiri kiri ibu kintau piakin an merin napa ramai tari pon kata wan napa kinteka ibu kintekawa ke saisin akawakin napa kinteka eh kata wak ibu kintekawa
0: tay ya kawa teka kan erangin warereke ika ika warereke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung
1: ayo bukina pakara kon mai sinteka iriki men nakawakin hika aika warereke
0: detay ayo ayai kaini kawa opota kina ko yon napa makoron kiri pesa kiasan waki on kinaki ma kaya men tepota kin nakawa nikari Kereke, onri ki papresmen in tari, onrona ki yai me kaupure ibukin tararuan ay yao pai. Eng, ngayang kai, ay kawaki na kanuan na yasua me yakai ni peire. Nika metuai, ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai yakai ni kawa ni kurakuraya, awa ya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Peire ini yatibutan nami tapa ongan na taka kawaki na pautukhan. Tekaisa ki metanungin tipike, akari na kwan nangin ne yari ay, ibukin na tararuan ni auroin kaupaila me narawa.
0: Tararuan o taupiakinan tiakawa. Wa eksi na kontinerine me punta pera ni kapene e kakawaksi na waya ni kamenua merin taari ne kakina nako ibukini meaurang kai o na kontiroro are imina
1: deitaki na obisin te pota ki nakawa yon te namba
0: isuwa ni meawakia wawa towana ni meawa wawa ni meawa
1: ibukini sisina ki yon saisin na apakin teika katapani na ndongoro ko yon tiokai o ibupoki ndi ibosi ibukia nake te imetua nrinda ko inonon tiokai ya ite tuwa te pakamana ke te kaburiaki keni po nika wawa ibukini uruwa kante suwa na kensis na te pota ki nakawa o kaupaida na inarawa. Shit.

0: tau fia kinan te hawa, ka menuan o ka awa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona me ura Kiribas, men the Coastal Fisheries Division. Me ura mei merawa, aira I Kiribas, e pumoto me ura mei tāri. Samarake, o asikar kemane mei lei. Duta ye yo, o yaka ko wakwe, ene mwana ndotaki, meri napera mei tāri. Lai mwini nagi sasanakin te kawa, na apakin te ika, o wakena urupai, mitakin kanoan pōng. Nanai kanne o seriai ni mon paien taina ko te obia ginan te kawa o kau ginan suwa me kaini peire I bukiri kati me tuan o teruan ko paina me itali
0: kwa san nongo o tain kaina kin te hawai bukia I kaina nanda ya taini pus ke ni kabung rongorongon te o kaini ka pobe I ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin I ka aika akatawa ki bukin te hawa eang I bukin nam rongorongo o wai kaita I bukin te kainin I bukin go te sahawa dan makete owai te botan nameta deikari eti metuani kaina ki hawa kina tenipung I main ni karokua tenipung I muin terin kete tani meinuku te mepu o jonaus eti metua kaina kina hawa kina tenipung I main ni karokua tenipung I muin tios ke osin na makaina te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikai kai inanun na yatai ni pusi ni kaapung payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o nipua metana
1: Seksi ngai ane, me yai lepet tabu te rewa ai ka asan kainaki on makana ki ru nobisin te bote kin nakawa ari yambo. Nakain kawa yon tarawa awa yap makon ni kiribes te rewa naron te katoto te wana ari nani kai. Ya katia ki te kanikina ki te poira ibukin makan te tabu ari katabu ka gei te kawa ke te rinako ke te roro ke te kapea pos te wawa ai pon ni minyakin nanon te wakai. Te tabu ane e kainaki ibukin kawakan meri aki asan buwa metayan te kawa ane ke te tabu ane naron te nawo te pun teika. Awai pun mari di kita tua. Eri bos nak kiri kan tikawa anan kai. Aku aku wak pa ye kira kan temeri na kita tu. Naru ni kan kita nu on ditaya yo ni ka puta waki na dedigi ai ka pakana.
0: Ai ngai ai yo bukina. Ai yang wariki pana koroi na remerawa. Ina pun nanganira na pekanara e kamerurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawai kiti yang tu wana emon tekawa kiri kiri ibu kinta upiakin an merin napa ramai tari pon kata wan napa kinteka ibu kinta kawa ke saisin akawa kin napa kinteka ya kata waki ibu kinta kawa
0: tei ya kawa tei kang an erangin warereke ika ika warereke akaina nua ayatai ni kawa irake pong an menga kapung
1: ayo bukina pakara kon mai sin teka iri kimen nakawa kin ika ika warereke
0: tei ya yo ayai kain kawa opota kina ko yon napa makoron kiri pesa kia san waki on kina kima kaya mente pota kin nakawa nikari Reke, ondi ki papresmen in tari, onrona ki yai me kaupure ibukin tararuam ay yao kai. Eng, ngayang kai, ay kawaki na kanuan na yaswa me yakai ni peire. Nika metuai, ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai yakai ni kawa ni kurakuraya, awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Peire ini yatibutan nami tapa ongan na taka kawaki na pautukhan. Tekaisa ki matanungin tipike, akari na kwan nangan na yari ay, ibukin na tararuan na uroin kaupaila me narawa.
0: Tararuan o taupiakinan tiakawa, Eksi na konteri nerine me punta pera ni kapene. Eka kawak sina waya ni kamenua merin taari na kakina nako. Ibukin meurang kai o na konteroro are imina.
1: Daita kina obisin te pota kina kawa yon te namba.
0: Isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapani na ndongoro ka yon teokai. O ibupokin di ibos ibukia nake te imetua. Ndrinna ko inonan teokai. Yaite tuwa te pakamane ke te kamuriaki. Keni po ni ka wawa ibukin uruakante suwa. Na kensis na te pota kina kawa o kaupaida na inlarawa. Shit.

0: Ayo wala te te sangora, iyo nara na mewa kia, ayo wapu ime wada mene singkai mwen te awa isuwa. Ayo mawa te rai na koim kuya ne kwa kan, kana kwa mkati kiro ayo kia po na kia si men, te kene kia ngam te siraki, ayo na kuna pa, te kati kiro ayo kia po na. Ayo re, te tayo yu e mawa te rai ni kio ta itapara, na pusimai kuya nara na mpantari po na, isuwa na mewa kia taporo uwa, awa isuwa na mewa na nora ero kwa yu. Mewri tene mewa kia.
1: Mewri.
0: Mewri kia kota repon mea.
1: Aya. Tegante ula lady bas.
0: Aya kona mewri koi men nambas ula lady kia ate. Disisira kina koi mea kangai. Antai ya kata uroa amne mewa kia nge inga pungai.
1: Tetapa nakawa.
0: Eta panangkawa, ay panangis ka na kwam katikiroy.
1: Ay panangis ka na kwam katikiroy. Ang pagkatikiroy ang ay, tsaka wano kayo ni Peru. Daya parari, awagin na nalang desa tayo ay. Ay, tingayani harap.
0: Ay, ako nang daharapan nam katikiroy. Ay, tako pa panangura ka na kwa katikiroy. Aki, nananaya tayo ni parahan tayo nga pang yay. Ana, titikiroy di kyo panangkwim. Yon nampasin rona ki me ampasin sa ki o mam drywa ane te ime toa ane kaputate pa sinanante nga po ngayon sa na panganura di ka rey mo ina.

0: Tau pia kinan te hawa, ka nenuan o ka wakinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neuri Kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Neura mei marawa, aira I Kiribas, e bumoto neura mei tāri. Samarake o askar kemane mei yei. Dita yeyo o yaka ko wakwe ene mwana nduotaki meri napera mei tāri. Na imuini nagi sasanakin te hawa na apakin teika o wakina urubai hibitakin kanoan po. Nanai kanne o Sergei ni mon paion taina ku te obia kinan te kawa o kau kinan suwa me kaini peile I bukiri katina tuan o teruan kau paina mai tari.
0: Kwa san no ngong o tain kaina kin te hawai bukia I kaina nanda ya tain I pus kini ka apung. Rongorongon te o kaini ka pobe I ka ke te Marine Protected Area ke te MPA. O wai kanwan te suwa yon saisin me apakin I ka ai ka akatawa ki bukin te hawa. Eyang I bukin nam rongorongo o wai kai ta I bukin te kainin I bukin goe te sahawa dan market o wait the boat and nameta Deikari, eti metuani kaina ki hawa kina tenipung I main ni karokua tenipung I muin terin ke te tani meinuku. Te nepu o te onaus, eti metua kaina kina hawa kina tenipung I main ni karokua tenipung I muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawa ki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o nipua metana.
1: Sexy nga yane. Me yaila pa tabo te rewa ay ka asan kainaki on makina ki rung nabisin te buo te kinakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa awa yap mako ni kilibes te rewa naron te katoto tungwana ari nani kai. Ya katia ki te kanikina ke te poera ibugin makin te tabo ari katabuaka ki ay te kawa ke te rinako ke te roro ke te kapea pos te wawa ay pon ni niyakin nanon tiyo kai. Te tabo ane ya kainaki ibugin kawaka ni meri aki asan buo matayan te kawa ane ke te tabo ane naron tiyo na uo te pun teika awa ipon nari di kita pewa. Eri bos na kiri ka ntikawa ena anikai. Aka kwa waki pa yei kira kentimeri na getapu. Naro nika hirikente na uon tita yeyo ni kapota waki na didigi ay kapakanako.
0: Ay ngay ang yo bukina o yang wariki panakuroi na ramerawa enapon na nganira na pekanara e kamerurung ntuan tepong ya kurat.
1: Tekawai kiti yang tuan na emon tekakawa kiri ki ibukin tau piyakinan merin na pera maitari. Poni katawan na pakin teika ibukin tekawak ki saisin akawakin apakin teika e katawak ibukin.
0: Tei ya kawa tei ka nga nerangin warireke. Ika ika warireke, akaina nua ayatai ni kawairake, pongan me nga kapung.
1: Ayo pukina, pakkarako ni maisin tei ka, iriki men nakawakin hika aika warireke.
0: Ditei ya yuo yei kaini kawa, o putaki nako yon na pimakoro ni kitipesta kiasa nuaki. On kinaki makaya men te putaki nakawa ni karigereke, on riki pa prismenin tari, on ronaki yei me kaupure ibukin tararuam ayaw kai. Eng, ngayang kai, aika wakina kanuan na yasua me yakaini peire, ni kamet Tuai ibukin tau piakinan tiakawa o kawakinan merin apaya.
1: Uto kaya kain kawan kura kura ya. Awa ya makuri ibukin tau piakinan merin tari. Tiri ini ya tebutan nama tapa ogan nata kawakin pautu kan. Tekaisa ki matanungin tipike. Agar na kwan nangan na yari ay. Ibukin na tararuan na uroin kaupaila mahin narawa.
0: Tararuan na tau piakinan tiakawa eksi na kontiri nerine. Me punta pera ni kapene. Eka kawak sinawaya ni kamenua merin tari na kakina nako. Ibukin meurang kai o na kontiruro are imina.
1: Daita kina obisin tebutakin naka. Wa yon de namba
0: isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa
1: ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika katabali na ndongoro kwa yon tiyokai o ibubokin di ibosi ibuki ya nage timetua nrinda kwa inonon tiyokai ya ite tuwa te pakamane kete kaburiaki kenipo ni ka wawa ibukin uruwa kante suwa na kensis na ntepo takindakawa o kaupaila na inbarawa

Ko bente ima ta nora na kon naran me wa ken te nga pengye ai wa pi me wa nuwa te mene singkai na kon wa nuwa sa ta pen wa ta ken na kon pon te awa wa nuwa ta kan ta nga bayau se metam ke en ko yane ko te ima ton dei ta ran me wa ke me yon na pe a me se na kon na pe ma yu kan aro na pa ko te ima ta na pen ro ni ran te nga pengye swa ki yon naran me wa ke ne ka ha ki pos na yare en ko yane ta ko to kara pe am ta ita para ore na pe ran pan tare pone ko ken na kon nam ka te ki ro ya ke po na ki yo am ta yare ni ka gawa ki a ka te ki ro ya am ko ra ki na te ya kana a mananga na ke ya yare ire a pa na ko ya am ko ra ki me mo su a ware pani me me ten na nam te nga pa ngai yo ta ita para ma wa te rai ning ka ya na nga ta pe wa te ta i ka an pa ni ngan au tare pone

0: Tau pia kinan te hawa ka menuan o ka wakinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neura Kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Neura mei marawa, aira I Kiribas e bumoto neura mei tāri. Samarake o asikar ke mane mei yei. Duta ye yo o yaka ko wakwe enang mwanan duotaki meri natara mei tāri. Na imuin nagi sasanakin te hawa na apakin te ika o wakina urupai kibitakin kanoan pōng. Nanai kanne o sergeini monopai on tainaku te obia kinan te kawa o kau kinan suwa me kaini peire I bukiri kati me tuan o teruruan ka upai na meitari.
0: Kwa san nungo o tain kaina kin te hawa I bukia I kaina nanai a taini puske ni ka apung rongorongon te o kaini ka pobe I ka ke te Marine Protected Area ke te MPA. O waikanwan te suwa yon saisin me apakin I ka ai ka akatawa ki bukin te hawa. Ehem, I bukin nam rongorongo o waikai ta I bukin te kainin I bukin goe te sahawa dan makete o waite botan nameta. Teikari, e te metua ni kaina ki hawakina tenipung I main ni karokua tenipung I muin terin ke te tani meinuku. Te mepu o te onaus, e te metua kaina ki na hawakina tenipung I main ni karokua tenipung I muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria inaki a hawaki ikaikai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung, pa yongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuaan maisin temeri pa yanaki wekwan rotaki o ni pua metana.
1: Sexy nga yane. Me yina ba tabo de wa ai ka asan kainaki on makana ki ru nobsin te bo te kinakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa o ya bago ni kidi besta wa. Naron te ka toto to wana ari nani kai. Ya ka tie kiti kani kina ke te poira. Ibugin makan te tabo ari ka tabo ka gei te kawa. Ke te rinako ke te roro. Ke te ka pea pos. Te wawa. Ai pon ni miyakin nanon ti okai. Te tabo ane e kainaki ibugin kawa kan meri. Aki asan bo na tayan te kawa ane. Ke te tabo ane. Naron te na wo. Te bun teika. Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kain tikawa, ena ane kai. Aku aku wak bayi kira kentemeri, nega tapu. Darun kiri kentena uon di tayayo, nika pota waki, na, dudiki aika apa kanak.
0: Ay ngai hanyo bukina, ay yang wariki, panakoroi nara merawa, ena pun nanganira na pekanara, eka merurung, tuan tepong ya korai.
1: Tikawa iki tiang tuan na emon tikakawa kiri kiri, ibukin tau piyakin ane merin na pera may tari. Pone katawan na pakin teika, ibukin tikawa, kisaisin akawakin na pakin teika, eka tau waki bukin tikawa.
0: Tai ya kawa teika ngan erangin warereke. Ika ika warereke, akainan nua ayatai ni kawairake, pongan menga kapung.
1: Ayo bukina, pakkarakon maisin teika, iriki menna kawakin ika ika warereke.
0: Ditai ya yuo ya ika ini kawa, o pota kinako yon na pimakoron kiripesta kiasan waki. O nikinaki makaya mente pota kin nakawa, nikarike reke. O nriki pa presmen in tari, o nrona ki yai me kaupure, ibukin tararuam ayaw kai. Eng, ngayang kai, ika wakina kanuan na yasua me yakai ni peire. Ni kametuai ibukin taupiakinan tia kawa o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai kain kawa ni kura kuraya. Awa ya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Teiri ini ya tebuta nomi tapa ongan na taa kawakina pouto kan. Tekaisa ki matanungin tipike. Akarin ako ang nangyan na yari ay. Ibukin na ba tararuan ni auroin kaupay na may narawa.
0: Tararuan na taupiakinan tia kawa iyak sinakon terinerine. Me punta pera ni kapene. Eka kawak sinawaya ni kamenua merin tari na yakakin anako. Ibukin me aurang kay o nakon teroro aray mina.
1: Dahita ki na obisin tepo Saki nakawa yon de namba.
0: Isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapan nan dongoro yon tiyokai. O ibupokin di ibos ibuki ya nage timetua. Ndin na kuinan tiyokai. Ya ite tuwa te pakamane ke te kaburiaki. Kaya nipo ni ka wawa ibukin uruwakan te suwa. Na kesis. Nante po takin nakawa. O kaupaida main narawa.

0: Tau pia kinan te kawa kanenwan o kawa kinan kaupaira mei tari.
1: Kona neuri kiribas, men the Coastal Fisheries Division. Neura mei merawa, aira I kiribas e bumoto neura mei tari. Samarake o asikar kemane mei yei. Dita yeyo o yaka kwa wakwe ene mwonen ruotaki meri napera mei tari. Na imin nagi sasana kini te kawa na apakinteika o wakena urupai hibita kini kanoan poong. Nanai kan ye, ah seriai ni mohon payung tayar aku. Tahu biakinan tiakawa, ah kau kinan suka mereka ini payre. Ibu kita tiada tuan, ah teruan kau payah na maitari.
0: Wasan nongo, tayin kain nakin tiakawa ibu kia, I kain nama na yatayin ibus kini kapung. Rongorongon tiok kain kapu beika. Kete Marine Protected Area, kete MPA. Awai kanwan teswa yon saisin me apakin ika, aika akatawa ibu kin tiakawa. Eyang ibu kin nam rongorongo awai kai tay ibu kin tiakainin ibu kin gue te. Sakawa tan market o wait po tan nameta Teikari eti metuan gaina ki hawa kin tenipung imain ni karoku tenipung imuin terin kete tan meinu te nepo o jonaus eti metu gaina kin na hawa kin tenipung imain ni karoku tenipung imuin tios ke osin na makaina te kame ta to te pobusi pa ari inna ki hawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapung payong andre ke yatai ni kapung ni kamai ta teika ipukin ka te metuan mai sin te meri payna ki we kon rotaki o ni pua metana
1: sexinga yane me yina pe tabu te rua ai ka asan kaina ki on makena ki ru nobsin te bo te kin nakawa ari yambo na kain kawa yon tarawa o ye bago ni kidi besta pewa naron te ka to to wana ari na ni kai ya ka tie ki te kan kina ki te poira I bugin maken te tabu ari ka te bo ka ye te kawa ke te rin nako ke te roro ye te ka pe apos te wawa ai pon ni yakin nanon ti o kai te tabu ane ya kaina ki bugin ka kan meri aki asan bo mete yen te kawa ane ke te tabu ane naron te no wo te bun te ka Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa, anak anak ay. Aku kau wak bayi kira kan temeri, naga tapu. Narun kiri kan telewon di tayyo. Apo tawaki na didigi ay kapakanak.
0: Ay ngay ayo bukina, ay yang wariki, panakuroy na ramerawa, inapon nanganira na pekanara, e kamerurung tuan tepong ya kurat.
1: Tekawa ikiti yang tuwa na emon tekakawa kiri ki ibukin tau piyakin na meri na pera may tari. Puan katawan na pakin teka ibukin tekawa ki saisin akawakin na pakin teka ya katawa ki ibukin tekawa.
0: Tei ya kawa teka ang kanerangin warireki. Ika ika warireki akainanwa ayatay ni kawairaki pongan mga kapung.
1: Ayo bukina pakkarakon may sin teka iriki men nakawakin ika ay kawalireki.
0: Detay ayo ayay kain kawa opota kinako yon na pimakoron kitipesta kiasan waki. O nikinaki makaya men teputakin nakawa nikarige Reke, ondi ki pa policeman in tari, onrona ki yai me kaupure ibukin tararuan ay yao kai. Eng, ngayang kai, ay kawaki na kanuan na yaswa me yakai ni peire. Nika metuai, ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai yakai ni kawa ni kurakuraya, awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Peire ini yata buta nami tapa ongan na taka kawakin na pautokan. Tekaisa ki matanungin tipike, akar na kwan nanyan na yari ay, ibukin na ba tararuan na uroan kaupaila may narawa.
0: Tararuan o taupiakinan tiakawa Eksi na konte rinerine, mepunta pera ni kapene. Eka kawaksi na waya ni kameanua merin taari na yakakina nako. Ibukin meaurangkai o na konte roro are imina.
1: Daita kina obisin tepota kina kawa yon de namba.
0: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
1: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapanina ndongoro ka yon tiokai. O ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua. Ndrinako ino nang tiokai. Yaite tuwa tepakamane kete kamuriaki. Kienipo ni ka wawa ibukin uruakan tesua. Na kesis na tepota kina kawa o kaupaila na inarawa. Shifting sand, times of
2: Ay, yon naran mewa kyang kay tapi mewa no de menesa ya porai wanwa. Ah, tai ta pare mawang kay terain. Anna tei meto annanga tapi wat tai kan taninga nau telepon.

0: Tau pia kinan te hawa ka nenwan o ka hawa kinan ka upaira mei tāri.
1: Kona neuri kiribas, man the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira I kiribas e bumoto neura mei tāri. Samarake o asikar kemane mei yei. Ndutake yo o yaka kua wakpe ene mwana nruotaki meri napera mei tāri. Na imuini nagi sasanakin te hawa na apakin te ika o wakia na urupai kibitakin kanoan po. Nanai kane o seriai ni mwane payon taina ku te ubiya ginan te kawa o kawa ginan suwa na kaini paire ibu gini katina tuan o teruruan ka upaina meitari.
0: Kwa san nungong o tain kaina kin te hawa ibu kia I kaina nanda ya taini puske ni kapung rongorongon te o kaini kapubu ika ke te Marine Protected Area ke te MPA. O waikan wan te suwa yon saisin me apakin ika aika akatawa ki bukin te hawa. Eyang ibu kin nam rongorongo o waikai ta ibu kin te kainin ibu kin goe te sahawa dan makete awai te bodan nameta deikari eti metwa ni gaina ki hawa ki nan tenipung I main ni karoko tenipung I muin terin ke te tan mei nu te nepo o jonaus eti metwa gaina ki na hawa ki na tenipung I main ni karoko tenipung I muin tios ke osin na makaina te kame ta to te pupusi pa ari ai na ki akawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni ka apung pa yong andre ke yatai ni ka apung ni kamai ta te ka ipukin ka te metwa an mai sin te meri pa na ki we kon ro ta ki on pu metana
1: Sexy nga yane. Me yaila pa tabo te rewa ay ka asan kainaki on makina ki roon nobisin te buo te kinakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa o yap mako ni kilibes te rewa na ron te katoto tuwana ari nani kai. Ya katia ki te kanikina ki te poera ibukin makin te tabo ari katabuwa ka giyay te kawa kaya te rinako kaya te roro kaya te kapea pos te wawa ay po nini yakin na nun tiyo kai. Te tabo ane ya kainaki ibukin kawakan meri aki asan buo matayan te kawa ane kaya te tabo ane na ron tiyo na uo te pun teika Awai pun nari di kita pewa. Eri bos nak kiri kan tikawa anak kai. Aku aku wak pun ye kira kenten nari nak kita pu. Nara nak kiri kenten uon di taya yo. Nika pu tawaki na dudiki aika apa kanak.
0: Ay ngai ay yo bukina. Ay yang wariki. Panak roy nara merawa. Ena pun nanganira na pekanara. Eka merurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawai kiti yang tuan na amon tekawa kiri kiri. Ibu kita upi kina nari na pera meitari. Pun kata uon na pakin teka. Ibu kita tekawa kiti saisin akawakin apakin teka. Eka ta waki bukin tia kawa.
0: Tai ya kawa te ika nga nairangin warireke. Ika ika warireke. Akaina nua aya tai ni kawairake. Pongan me nga kapung.
1: Ayo bukina. Pakarako nu maisin te ika. Iriki men na kawakin ika aika warireke.
0: Tai ya yu o yei kaini kawa. O pota ki nako yon na pimakoron ki tipesta ki asa nuaki. On ki naki makai ya men te pota ki nakawa ni karigereke. On riki pa presmenin tari. On rona ki yei me kaupure. Ibukin tararuam aya okai. Eng. Ngayang kai. Aika waki na kanuan na yasua me yakai ni peiri. Nika metuai ibukin tau piakinan tia kawa o kawa kinan merin apeya.
1: Utukai ya kain kawa ni kura kuraya. Awaya makuri ibukin tau piakinan.

0: hereditary. Pilihin niya tapos ang nami tapos ang natakakawa kinapotokan. Tsaka isa kinatanungin tipik eh. Akala na kwan na niyan nangyari ay. Ibukin na ba tararuan na uroin. Kaupay na may narawa.
1: Tararuan na utawpia kinantia kawa iyeksi na konti rin erine. Mepunta pera ni kapene. Ikakawak sina waya ni kamenua merin taari na kakinanako. Ibukin meurang kay o na kontiroro are imina.
0: Dahita kina obisin tapos na kinakawa yon de namba.
1: Isuwa ni mewakia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.
0: Ibukin sisina ki yon saisin na apakin teika. Katapan lang nungoro ko yon tiyokay. O ibubukin di ibus ibukin anake timetua. Ndrin na ko ino nanti okay yai de tua te baka mana ke te kamuri aki ke ni boni ka wo wai bukin uru akan te sua na kaises nan te bota kin nakawa a ka upai dan nain narawa
2: mai min na na rongo rongo ra sponsor na ran mewa ke te fisheries ya kar goi ra nara ta inga i pensi wanu wari ki te menes manga ya poroi wanu wa te nga panga yo te me tona ma watera in kena kanta ni ngaro kona utare pon ya nara nampa ni suwa ni mewa ke ta poro wo wa awa i suwa ni mewa tarane pen suai de ke te merurung na ko im ke ke ane ko ko te me ton ni di da ara wani ka kak pesat ni mewa ke Ayer ente tanya ay nangar kita tapi aku tidak ikhlas dengan rokon na arah telefon karena arun apa ya itu temara asa tauroi na panik apa ni orang arah nakon na narung orang responsa.

Sangari ka pa nara, ora ka kay taong nakunar kang pa na eto sin trading, kay ESM na nga, anak kanwa nga emon ti Meteroy, na ko yung iyara ka stamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga na pang kami kang pa na, are kam na no, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwata ka, doro ko ng kam pa na, ang kanako tauroy na pang sponsor na, ara wakira, kiri tagi yon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwana ni mewatuwana. Dawan tamaguri, ibukin ni paninindong orona. Arapaw man kami yari timawri, tiroy, o tatapomo, yara ni kapay.

Na kwa hiyo na usu utamena kasa sina na tepea ipure yone makin arure tarawa. Sako asa mete kukurei payasa ni kaya kabitia na meiru na nauwea ni kariana kukasa. Tepo ngete tapes tene pi meto wana ni mii uwatanga uwapi me onowa. Pukini mete na yapo nora kinikara. Rapatana evenen rau iru nasina te pasa taake itanda kenta koropurena. Enaka iya ki rapatana ntepo ngei nipakantai. Awane meiru ya nasina sipuna te usu nikapene iantarawa. Ayo iri anatekuna apentiroi metakapaya.

Ne urin ti nga po ngayo, nako narakara kini ka unga unga e ke mato to. Ang kaisa ng kauyana pe o sentay, ang temani nga po ngay. Yeng kwa temen na tisakawa, ayag ito kini papa kay tari ni katwa po. Inanun po ngay kapes, ang kanayo kin nakawa, abon na kia pa nana. Akiya namani, mesite na no kawa ki, o tiya ki kukuri. Ate te yo meta, onta ko. Yerang kaya pinti metuwa nana kon nakawa. Oi pun na kia po ngana na manangana. Metesta kawari, iyong ay wingari na nun antap. Yataya pa merawa, iti imeto ang suoy, kinora na nuya to kuraki, aki hakukure in tataninga, kintoto na nanuya. Ay ngayari iti imeto ang wakin na ronari. Hindi nga pong tuwan ay muin na nakakatayin na kaway ka mais, ayaw akin na kawami ako na na, erangin rawata. Hindi yon di kiti mais, sari ako na ni kamaraki, yaya yan ausu. Ay ngayari iti pa ya karoya, yan ang asupaya na kuya to kuraki. Kaya kain dali kina. Eng, ntabitay, ako ko na namin kina meong paka nga kakinti makurikura-kura ayak kaya muna. Puong na kaya kanwa ngaya, metitoto na kinano. Metitoto na kinano, erangin ni mga karuiroy kini paofo. Tay parang nanu ibu kina pante po ngay kang hakiya na nuna. Pakwaki ko na nataya pangaya ni nga pong, e mga peswata na ayak ako kure. Ayu am karaki, gawiyakin na suntayin ti nga pong ngay, Hari ko na ang nangan ko, muanan ng pong nga po. Tikiroy, awag, metukukuri.

Na kwa hiyo na usu utamena kasa o sina na tebe ipure yone makin arure o tarawa. Sako osa mete kukurei payasa ni kia kabitia na meiro unna na uwea na ikariana kwa kasa. Nte pangete tapes tene pui meta uwana ni mei uo watenga wapi maono uwa. Puki ni metena ea ponora kini kara. Tapatana eveni ndau wiro unna sina te pasa taake. Itanda kenta koroperena. Enaka iya kirapatanan te pongei ni pakantai. Awaan te meiru yana sina sipuna o te usu ni kapene yon tarawa. O iyo na paidiana te kuna ariatangiraki.

Laurier Castamas. Nakanakotin na ito ang kapuha mo kailangan si Ipona S. Ito ang tatara. Ay na po nang digilong kanuangang mali SN Katagurawaki. On na nga, napukuloy na ang kampana tossing trading ito wala din sinuwas at 9.8 korakoran. Ayaw pang takanong nga ibigin din na makaina ay may wot ang awabi mo nawa. Sinakarawa aratro na kuntipong at tumanupong ito wala sinuwas wot ang awabi mo nawa ngayari tayo tapala kapuha ang mukira o korea aram arantanam ang phone nampa o kasko ay doon testoa ano po kapuha yay. Amo kira. Wikira ke asan kabuagi mentongan ni mei ni karukua penina. Ngai ai ka anatro naki. Ibukin tila makaina e mei wota nga wopi mono. Uringa, to wakira polisi ngai ya, kingin tia taipai.

Sangari ke panara ora ka kai tau na kunar kampana eto sin trading kai esen nang anakan wanga emon te meteroi na koi miara ka stamas te PBA wakira newspaper. Uri ngana pang kami kampana are kam nano na pandara sere sa iyo kuriko ori taki na kon marketing PBA team yon te email at marketing@pba.org.kyi pasi nakasiwa tatia dongorokon ng kampana ang kanako tauraw na pang sponsor na ara wakira kere itagi yon na ranampa. Ayaw sin link din ang pandarapon na onowa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimeo wakia. Kay onowa tinungwakia, tinungwakia, towa na nimeo watowa na. Dawan tamakuri, ibukin ipaninindong orona. Arapaw man kami yari tinawri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

Nenakate, the Wari Brian Adams, Mea Kunana, Summer of 69. Ay, karawairan narataya, ipensi tenu wari ki temenis mengkaya ya poruwa iwa. Ay, kanikaw rin ko rao, wako ngura, yon panan, Meori FM 89.9. Are, nipon duwa iwa, naroon na ako pantataniya ike, sina wakakin ako narawa na panikakagpus, are, meten na nam program. Ke meten na nam kunam, are, verang ni meten na nam yay, kasi reita kinapanako yon. PPA Meori FM 89.9 Facebook kaya sa ya kakaya na pa ko namin katangan ako im detay APC yon Meori FM 89.9 ay rin mo antay karo kwan pupusing kay kiyang kay po niyon kawain na popor waywa sa mga kinapan ka na ko itay ni katikiroy ako na titikiroy di kinaroon namtay nungungura di kinakoyim kaya nito ako sa mga Ronnie dan tayo nga po ngayo ayo panan Meori FM desa wawaiko kaya tisa kakukuraiko tisa kakuanguraiko men amtapani kuangungura may sina kameurang kan tukurara na paimuina imain na porwaiwa andoro kon narakatikiro yaris konapangkan ni mga ya sana ang rana kon te corona ari na kon ana pendangan ko te tayen ka uring ke me tayen dei dei ka best men de te corona yo

Gubernur Rayon Melody FM 89.9. Ratai mangkai ai wapi mene mewa te mene sena kon jawa te puina. Ai yo mangkan te takate kira ya dia ko sakangai te kana. Meuri te sakana ko pana yo Meuri FM 89 te nga pong ayo. Ya pupusi me kwa katanga na pete puna de must be Monday iron shana e twain. Papun takate kira ina ko ira ngai sa me ngaka wiya kan wantanga ina yo. Ni karoi ta pirai ka ko ko koro. Kurapa te kira in ko mai kan. Ai yo kan de kunam ko ya kwa tangiria. Kati ka beru menam tapoi kanne. Oh yeah.

Māori FM 89.9 Palan Kiribes Nepawa. Ari wawasi na koy rongrongo ay kahawa. Tirire, takati, awa yanini ay kari tagi na tibuotan namin. Māori FM 89.9 Tista kamuraya kiribes on di siya ometa nsi tewana dinanong panana etangiroay men doni mekina.

Ay nako nandig irong kanuangan mali ESN katagurawaki. On na nga, nakukuloy na ang kampana ito sin trading. Ito wala din sin was at 9.8 kurakuran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din naman kayo na ay may wota nga wabi maunawa. Sinakarawa aratro na kuntipong eto mo na pong tungo ng sun wota nga wabi maunawa ngayari taita pala kapuwa ang mukira o Korea Arab arantangan ang phone number o pasko ay ron testoa ano po kapuwa yay ang mukira. Wikira kaya asan kapuwagi mentungo na ni may nakarukuwa pwede na ngayay ka aratro naki ibigin din naman kayo na ay may wota nga wabi maunawa. Uri nga, tuwagira po si ngayya, kingin tiyatay pa'y.

Sangari kapanara, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading kay ESN na nga anakanwa nga Amon Timeteroy na koy miyara kastamas ti PBA o kira newspaper. Uri nga napang kami kampana are kam nano na pandarasere sa iyo. Kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email marketing@pba.org.kya pasi nakasiwa takya. Dungarong ng kampana, ang kanako tauro na pang sponsor na araw kira. Kira itag yon naranampa. Ayaw sin link din ang pandarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, tuwa na ni mewakia. Kaya unawa tinungwakia, tinungwakia, tuwa na ni mewatuwa na. Dawan tamaguri, ibukin yung paninindong rona. Arapaw man kami yari timbawli, tiroy, o tatakumo, yara di kapel.

Daw riyar kastamas. Ang kanakotin na to ang kapuha mo gira si po na esi to ang tatara. Ay naku nang digirong kanuangan mali esen katagurawaki. On na nga, nakukuray na ang kampanya tossing trading daw na timsin was 89.8 korakoran. Ayaw punta ka nung nga ibigin din na makaina ay may wota nga wabi maunaw. Sinakarawa aratro na kuntipong eto mo na pong tungo ng sun wota nga wabi maunaw ngayari taita pala kapuha ang mukira o korea aram aram tanam ang phone number. Apat ko ay doon testoa ano ko kapuha yay ang mukira. Wikira ake asan kapuhagi mentuwa na ni may nikarukuha penina. Ngayi ay ka anatro naki ibigin din na makaina ay may wota nga wabi maunaw. Uri nga, tuwa kira po si ngayi kingin tiyatay pa.

Sangari kepanara, orang kakai tahu nak kunder kampana atau sin trading, kai ESN nama, anak kanwa nga emon te meteroi, nak kui miar kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, napang nareseri sa iyo, kuriko, ori taki na kun marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kj, pasi nakasiwatake, dongorong ng kampana, ang kanako tauro napang sponsor na, ara wakira, kere itagi yon naranampa, ayaw sin link din ang pantarapon onowa tinungwakia tinungwakia towa na nimeo wakia ke onowa tinungwakia tinungwakia towa na nimeo towa na nawan tamaguri ibukini paninindong rona arapaw man kami yari temeo di tiroy o tatapomo yara di kapay.

Kone me hori ai kai rongo rongo pukin nongo rama ke asa ne kata ora baki men ne naru ne kare rongo rongo panani kiri pes on mo reka kina koim i rongo ngai yari na ta teri pete os te kampane o sirere i ngai yari a wotano ko te tokane ka inta in te pisine sa wot in te riri ki wogo tenga wopi no ono wai pukin te ausi ni rua are kara wakin te wike ana ku te kota ki me nopi sin te kane vee pepa o sirere i hotel pun te wone te kampana e yei ana ausi ni rua e rangi ni kina ki on tanua ta te akana Pa irangi ni kakabara ki roge irua me isi nani kwa ki aroko yoni kiripes ke tarava. Ondi ki pa nei ani mea kantitai ya warereke. Ipukin sikuye yon tarava ipukin tapia i kakakokoro ke puntene meate. Inge nani ondike ni kanuangan usirele yo teawa yo. Puni mei minte koko anime ki ni makuri maaka. Nte waki ni kakairua ari os mina. Nungapu imeruwa yei pungin mei teririke yo. Pa etawa yei tutokani kai. E vākinga UNICEF, ndairi rongorongo i kākakāwa ki na konte makuri i bukinu pōkan ana vākini pepeire te pōtakin reirei. Aio, are e karawakin te meroro nanga reirei na koi ana opisa te pōtakin reirei, i kia vākina ki onna pe iang, o nira ki iroi ana rapata i kākakākore te pōtakin reirei, narun te GSIMU, te PPRD, EAU, SIU, ECCE, PS, JSS or Triple S admin na wama isiriki. Mende anga reiri e yuwa ya nakona ni ka kora kora ya riki taana makuri. Mende pota kende idei. Nikona ina ta itera aika enaka ina noa te kata merua na itera te pota kende idei. Naron reia kina ya te ei. Menoran aya kona pa itaande idei. Ayu te waake re nakona ni kata merua arun na ana waake te pota kende idei. Nori waake intopa. Nako ya ate ye ka kakakoro naro ya maani me aini. O ni ka pene te aini kiripes. Inge nani o men nana waki te GPE, men te UNICEF a yu, o ena yei rakan ta meru an te waki, ibu kia a te ain te reirei, ngai, o na kontai ka anaroko. Wo wasi